ampa obiara nu ho a obi epeye ehadombe anope bohwe breno a abo na ngotwe pounds ma enson eha eyo my Ghana radio du konkon na posu mi no han mi no na posu ba kuni mosomfo amobadu keche ni mom nyina che anope da twedi ampo asiza anope enso odi yen kwa che yen ene yekwesida 13th September binezi nya medio dia bidru ni anope waye adom ahwe enso boyo hubain na otwe mu nyina kukuru hi asia hodo nyina mu odi yen ko odi yen baaye yenemu anadwe da sufu esori ni senifa kure mu ona ye adom anope yan sori ho an ibisa no anope odi yen kwa achen a na etwase ye dia yiyi ni mu nyina emma no isanse onyame oni edine yiye ndi anope bebi otimi free bia na memo wache na memo akwaba eba ye program iso mino wa hakopem no ndu ifi no wotwe e ne fa e kono ye ni sofo kwachi na ibedi edwuma ntini mo fidi no enheya

nini di nkomo no o ka sem bi kire oban se ma minsuo bi no oban se ade na me ma winsuo wo ayi chuni ena Yesu Kristo ka bi kire oban se se wo nim ni pa obu se nsuo no anka beka na wo no kra ma wo enkwa nsuo no timeka se enkomodie sha se se e koso wo mu ntemo ye hwan kiche mu a eye edunum a se le meka se be jump ye betutum ni ehuru hu kakra kra akoye nim tin kiche mu dunum no eye John e kan verse chapter 4 verse 15 wo kan bi se oban se oban ka che se wo wura ma me sa ensuo yi bi na osukom a neme na ma mahama me sa ensuo mi dofo se don di nkomo kwa na nkomo twi kwa akiri nti oba ni ka chiri ze a ene sa dia wura ma nsu ebinum wo dia na aka ma binum na ma fa sensu wa ha nti o di nkomo kwa na o Yesu busa ne sam na oba so kasin ene chemu endunsia ni Yesu Kristo ka chiri verse 16 ni se wini bibi kwa na ko fa wo kunu fa ne bra ha ko fa wo kunu bra Jesus Christ ni onimri pa onimo gba no je ni mri pa Jesus ni mi onimo onimo ni atia so de mi na onimo ni ya ko ba nyina onimo se ye fiti bia ye ni asabe ye ye ho bia ho rada down ase ye de ye tini che opini an onimo bia na Jesus Christ ko de ko fa ukun bra na o ka sa no eti wo ba no ene wo ba ni ma Yesu mo ye se o bi mi ni kuro sa o ni se bi kura jawa de se be to bi so nti wose da bi mini kru ena Yesu Kristo ka chie no etie nkike mu edun so no Yesu Kristo ka chie nse onko fani kru ma Yesu Kristo ka sem bi che oba ni che mu edun so wose oba ni ka nse mini kru Yesu se ni se what can ye wo se mini kru what can ye ena Jesus to aso ka efite mu dun dun wo twene Jesus Christ ka chie oba ni se wo na wo ware ikunum ba nun na die wo wa ni sense yi die onye wuku ye die wa kanu nukure mu na se nkomudie ni gusu e koso enti o ka kye se wa kan ye na wa ni mema ba 5 na tena se se kura be ma ni tise kura onye wuku na fe oba no ha ahase epo na fe oba na ahase susu bibi ah oba se be ma be ni ga ni pa be kura ni esan se Jesus ni oba ni ye pa ba oba di woni Jesus Christ ndizi ye twa ye huru ko edichemu edunku ekọ edionu mi nu a enkomodie bi ko so na oba no ka kire Yesu Kristo se ah me hu so ye odifu na woni bibi edichemu dunku se ye na jalom ka kire ye se me po we so nkwa ne se ye sori na mo so mo ka kire ye se Jesus Jerusalem na ye sori de me ka cho se e ma ye nipa bi a wo so dom di agora me ma ntimi nya sa da ji musebusa nse mu kwa ne ho nkwa ba hini ade ba e ma ye nkwishiti o bu busebusa nte enintina e ma ele ya akirekirefo o ba ne chi e akirekirade se ya wo akura ba asase so a akura ne kasa mu ne didie mu ne nantie mu na di ye nyira yo ba I didn't think so we neglect to a poor bar, no poor bad jimwa. No one can say we need to trust him to the crown. I say, no one who trusts him to crown him. Because, sir, Oba would jaw bar, the Obeyano, Oba would name Bema, Oba to Bema, or Nim or Nimita, Ako Shapra Cope, I could be pure, I could to Bema and Crack or Da. That also, the Obeyano, but Bema could to Bema wouldn't even on a circus or me could down Bakuma. But I'm far and I didn't wonder. Usro ihu kura danso but oba mfa ho nto mwani yesu di nko no se mo ye jalo ka chese bi pesu ne twa se ye sori mo so se da bi gise agi Jerusalem kwa de boko sori e wo le yesu kristo ka cho ba se oba wo ni bibi mo sori de mo nim na ye de ye sori de nim na wo dim se ogie ne kura no ifi jufu mu ogie na salvation ifi jufu mu ne beba I have kept the animal term for 800 good years. If you shall mark my quarter, and I have kept you and this Samaria for anthem. Ya on Casa, not be just obedient to declare a dinkomo. But a bad mum shall say 40 years with dinkomo. Yes, you Christ so episode baby. Now, yes, we have been over a bar so now I have reconciliation. So reconciliation is also a cabin no bum or four bar so. A man, a bit to my side, you know, or back away, or one way, you come on, why is it on the income?